0: jota ti reti ti de o eyan omo olorun ti se aro ni church nibi ti gbogbo idile yo ma gbadura papo ipade aro iki se ipade ti awon bi amo kan kale ye sibi kan a pe ni ipade mi o ni mo boji lori omo ani to ba ti gbo eto yi latojo monday a mo wi pe agbiyanju ni padura ni mo boji omo yi aro ti edidi be fe jade ko ye ki a bi amo kan kan ma sin be bo je be kuta ni o bo je badan ni o ilu kilu sa iwo ti awon mo si ni sakani re tete ma mu foto won bo laaro yi aston be yen ba gbogbegbe ko ya tete ba won gbe ti jesus ba ti peru ipade bayi le kokan o to ye fu abiyamo ni pe ko fi gbogbo nkan to ba nse le ko si tele ohun olorun aaro yi la ma ma pe ororo fu gbogbo abiyamo lofe ti won ma lo fi se ami agbelebu si waju ile won to ba ti n bo ike ni ko mu dani bibeli wipe ti mo ba ri ami na ibi a si fo ile wa ru sami eleyi ibi oni sole si odede re o bole ni dale mo to wa ni sangu ota logu state so fun olokada ko gbe lo si church awon mo pakeye cac ago mefa ni gbogbo eniyan ti debe wa jeun omo o
1: amen
0: ba se npade ni dale mo na la npade ni fo yo dara fun wa o
1: amen
0: loni gbogbo eniyan ma fi orin ranse afẹ omo olorun to le fi 2000 bi 1000 bi 500 ranse mo olorun ba se ko si oni ko se fi ranse iba kere iba pe wo sa ri upo dasi iye ki ye lo le fi ranse o e fi 30 ranse o loni ojo esi mi loruko jesu oni wo owo ti
1: amen
0: ori so owo re oni gbe o
1: amen
0: ani tawo na o
1: amen
0: olorun baba alabiya mo o
1: aye lo wa
2: hello hello prophet 090 60 57 1110 fun itesiwaju eto yi e le fi ore si do account details yi 30 34 34 77 14 le ko si 30 34 34 77 14 fakeye emmanuel lo ma gbe jade first bank
0: abiyamo
1: a o ni mo boje mo
3: from Lagos.
4: This is
5: Jordan 105.5.
4: Station with a voice for untrained.

mo jirayo iwo na o je pe ma ara re bi o se ntetile ko lati pade woli olarin waju olagbemi jp anu ni mo ri gba laarin ago merin koja iseju merin din logun sa ago merin abo idaji o ninu adu awuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikoni yi jordan fm 105.5 o ma jiri owo wa jiri a

mo ki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu no ni ojo Sunday. Happy Sunday. Today is 14/06/2026. Gbogbo le ni bole wa mo fe ke dide nle ato ti mu Sunday elekeji ninu osu elekefa o oni lojo kerinla osu elekefa odun 2026 mo ki eyan omo Olorun to logun mo ki yin te leso mo ki yin loruko Jesu Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midiri Market gbagi titun nilu Ibadan mo layo lati la gbogbo enu le pe e ku oyire laaro yi inu mi dun gbogbo idunnu ati gbogbo ayo ni mo fi so fun o pe ayo yi kan o in Jesus name lai ni waste akoko mo mi be se mo pe ni ojo Sunday ori la gbe soke ta ko lo si bi pepe wa enikan ni bi bawo a kan fi dupe lo si bi pepe yen oni lojo Sunday wa lo fese tebe wa kan nawo soke pe baba mo tori Sunday keji ninu osu kefa odun 2026 ejo engineer e ba mi pin sister yi ko mo gbe orin yen soke e ba mi ki e ba mi keni agba ojo e ba keni to joko lori ite eni tawon angeli nki ti won dake laaro kutukutu ni ojo isimi iroyin ayo mo mu toyin wa

0: gbogbo le eba nki eba nge eba ndupe lowo baba mi e so tele mi eni Jesu mo gbe oga oni pekun ewa o ma se oba eniyan oba angeli titi lai ni mama gbe oga go ni fun olorun ni oke orun olorun wo awon mo re won ti ji o won ti mura o ati nbo ni lesin lati lo dupe lowo baba agbalagba oyi oba to ju oba lo oni pekun ogo oba to ngbe bi giga sola opo si le ile dawo opo si le ile faya baba mi opo mu le ro moja le kan wa won me bi an se juwo si mo mi e juwo si ogo ni fun o Jesu eyan ayan fe mo kan fe ka jo gbega nkan meta le yan fi yin eyan mo foyin ati ope ba se nse eyan le fi yin elekeji eyan le fi testimony yin elekete eyan le fi owo yin meteta ni emi mimo ni a fi yin o le fowo re yin o le fi testimony re gbega and eleketa o le foyin ope ati ayo bayi o le fi gbega se ra won nkan meteta yi gbogbo na la o se loni bo ni aro ni emi oluwa ni ka ki hallelujah nla akan ke today is 14 hallelujah meje ati ogo meje e mo gbagbe hallelujah is an heavenly language hallelujah ni duplication bi won se nke hallelujah ataye sa be ni won se nke to ede to je universal language to unite aye atorun together on hallelujah so ni bo le wa somebody make sure stand up and shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meje ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah eyan ayan fe eje ajo dupe pelu awon testimony bibeli ni asegun dragoni na ni pe ejo duagutan ati ni pa oro eri enu won mi ti ife waasu laaro yi ngba ta ba denu church ma si waasu le lo ni rabaji gan bi ogo se nje ti olohun isin meji la ni loni isin alakoko yo bere ni ago meje awon omo olohun lati odun metala titi wo ogbon odun 13 to 30 youth for Jesus awon lakoko jo pade isin elekeje o gbera so lati ago mesan iyen na mo lo si bi owo ago mokan labo lati odo awon lati 30 lo si ye age to ba je isin agbara ni hanhan gbogbo yin te ba nbo e kiesi nti mo ran so yi eni kan ni woni ni ojo wezi e se leri pe fun alanu nti won mo ti so fun yin koda mo ti so di 5000 si bi ogo se nje ti olohun awon eyan ti gba na nti won bo tori nta fe fi se lati ola lo o loje ki menu mo ki so pe nigba to ba di ojo sunday a mo mo se be awon ti o gba a fi le won lo awa kan ti ni over almost 100,000 yan ti ni lowo tin bayi loku gbogbo sona church awon sona church laaro yi mo ti fi nkan kan mo ni ki won fi nkan kan ranse ti ma ba yin gbadua si nigba ti a ba nse service lo ninu service loni gege bi eje ati leri and it's going to be prophetic in kanye ise woli ranran ni eje asu bayi engineer e bere si pe awon olope lope ye awon to le yin pelu ope won oni ki won le ba yin baba mi logo ninu omo eje ki ogo yin ati imole yin omole to bege imole re ninu testimony re bere si fihan e si de bayi e pe mama iwole
1: baba mi mo ni testimony o testimony temi na jade ninu osu June 2026. My testimony has been coming ever since I have joined this commission. Timothy joined Joy Comfort Life Mission International. No long ti no ti bere ti ni yo si mi to tin dara si mi. Emi ni omo yin o lati lu Ikorodu, Olubukola Akande. Ni 2024 ni mo tin se testimony bo because lati odun lati March ni mo ti join ni pe yi. March 2024 Olorun fun mi ni ise ti mo tin wa lati 16 years Olorun fun mi ni 2024 ti mo join ipe yi ojo osu meji ti mo join ipe yi Olorun lo fun mi ni ise na iyen ikini elekeji lati gba yen lo Olorun ti bere si ni gbe owo wa si oke to je pe nibi ti awa gan ore ti anu dide fun wa ni 2025 Olorun ku continue pelu se ninu aye wa o tu ko ile fun wa ile ti a ti ko ti lati odun mokanla a ko le yen de lintel for 11 years ni 2025 Olorun pari ile yen a ko sinu ile yen ni 2025 nigba to di 2026 an lo mo Olorun ti o ninu pe ina Olorun se o se moto kan bo mo sha gbadura pe moto yen o temi Olorun mo ni Oluwa give me my car December last year ni mo ti n so fọlọ ki dori ichi se tele ni mo ma mu fun Olorun eleyi to ba tun kan ma tun so pe Olorun eleyi lo tun kan e wa se fun mi and God has been faithful o se fun mi o nigba to di December mo bere adura lori moto yi nigba to di March 77 ni mo ri anu gba Moria Nuba, because joy ye wa from within the ethics of any tobacco, the very pain one do. Till one do talk or ten, you damn modigo, you peka mareti, Janu. Ijanu ye de niba for the Monday. You won't want for me any testimony, yep, along connect you are. Mind your collaborator of Moto, mind your collaborator, you peka ma worry, or one per moto wa fuwa. No, me, moipe. Moto ile de bi Arabian wadani mi mo pe a le ko owo yen jo baba mi mi mo pe a le ko owo yen jo leni we were able moto yen de ni June yi o de sinu ile wa mi mo pa le ko 13 million plus jo ka le fi ra moto ah Olorun Olorun ojiji se fun mi o mi le toto mi le sore o je ki enu temi na toro ni ninu idile mi o je ki enu mi toro emi na kobi ninu le sugbon mi ja akobi sugbon leni won ni won ma ni that wa consult mi ko to di pe won se nkan kan ninu le emi na enu mi wa gboro emi na ti wa le soro ninu le ah baba mi oju oni ti yin
2: say one move your radio.
3: Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
4: the voices you need at work all day, every day till payday are here.
0: Mo dupe Oluwa pe mo ni ola ti ma saba. Mo dupe Oluwa pe mo ni.
4: This is Jordan 105.5
3: station with a video.
0: Ere aye ibati geru mi danu mo yin o Jesu. Pe mo ni ola ti ma saba mo yin o
5: has never been this excited. This is Jordan
0: Olorun emi awon woli yo be owo mo ti so nkan kan fun yin gbogbo eyan omo Olorun mo ti waasu e mi waasu laaro yi mo ni to ba ti notice e pe inu e kan sajede dun omo to fa ire sumo enikan ni woli to ba wa se pe inu eyan baje nko tete rebuke e bibeli ni casting down imagination that may want to exhort themselves against the knowledge of God. Emma so gbogbo ero kale e to be mo gbera won ga si mo ti Olorun to ba ti notice pe inu e be mo baje tete ge danu so yi woli ti ndu inu temi mo do 24/7 even ngba ta won yan ba so ro mi ti won so nkan pa nkan to sere inu mi o mo dun ni oku to ti ku laye o

eyi to sumo si pe ka to le gbare lowo aseda ka to le gbare lowo olorun wa o ti ni igbese kan to ye ka wa gangan gbe fun ara wa lati mo wi pe ah igbese bayi igbese bayi igbese bayi o dabi pe ta ba ran mo lo si ile iwe tara gbogbo textbook fun ko mo yen wa decide pe won ni kose eyin obi se ni eni na ni e ma ba wi so gege bi awe eniyan igbese bayi ni olorun fe lati owo wa o gbodo ti ni akosile lori gbogbo nkan ni wi pe bayi bayi ni mo se fe seto bayi ninu ti titi olorun nitori pe lasiko yi awo rojo mu solokun won ni opo ogo ko tagbon ikekere ta so yin ejo eyin baba wa ti mama wa eyin ati wa si brother wa ejo e ko ma je ma sha ma nowo sha e je ka lo gbegbese lori bi a se nse nkan nitori pe ti olorun ba te wa de gan eh god bless the hand of your work ki lo fe bless e fun ki lo wa ni owo e to fe ma fi owo e se eh oni ise lai ohun igbagbo lai si ise oku ni o se mo be e je ki olorun ko ba nkan kan ni owo yin ke de lo dara dara e ma se nkan akoko orin na ni awa lori Jordan 104.5 FM awon kan won pe mi won bere pe ah sister titi lai lai irawo nko mo ni irawo wa e dre ma binu e so nipa awon a ma gbe yin wole awon olorin a gba gbe yin o we have to create a platform that you people you can drill with it so that is why we are putting everything together so at the end of the day ko ma dabi pe awon kan la pe die la ori lai lai so agbodo se ni iwuntun won se

nitori pe olorun lo ti wa ni tiwa be awa ki yo salai ni fun ri ofe ati anu awa n tesiwaju ninu titi olorun mo si gba wa niyanju pe ba se le se je ki gbogbo ile ko lo si were were fun wa a de ni lati tete take action lori e nitori pe ise owo wa yo ma bi ri fun wa 090 6000 3352 nje asiko ta wa yi o e sa gba e sa mo wi pe asiko orin yin ni wa fi ope ati ori ofe lati fi hun fun olorun fun gbogbo eyin te n wo wa lori facebook titi layo adupe amo lore e se gan ni data te n lo e ko ni jasasan lagboro olorun ledumare fun gbogbo eti to n gbo wa na eti yin o ni di la se ledumare 090 6000 3352

0: Praise the Lord. Oruko mi ni Sunday Olaosebi Kumo wa lati Kubwa. O sele pe that was 2023. Te ba mo each medicine to wa nbi bayi ni ni Gusape. Emi mo bere ise yen lati nu foundation titi a fi pari. Sugbon lati gba ti mo ti a pari ise yen. That was early this year, January. Lati gba ni kan ti da duro. O duro patapata ni ko je bi osu meje mi ori kan mi ri bi kankan lo. Kilo a sele. Mo sa ngbo program daddy lori radio. Ngba ti mo wa ngbo o wa sele pe won ni ka ko irinse wa ka ku si ori pepe ibi ta tin gbadura. Mo wa ko irinse mi tori ayo menda ni mi mo wa ko sibe. Ibi ti a tin gbadura ti daddy tin le adura fun wa. Opolo kan jade lati inu carpet.
1: Opolo.
0: Ben sir. Ni waju Olorun ati eniyan opolo jade mo pa opolo e ku fe ku mo amu anointing mo wa da le lori ibe mo ti wa pa mo wa fe gbe opolo yen pe kin gbe wa
1: e ma gbe wa
0: ibi ti mo gbe si atekun kan gbe lo ni so leni gba na ngbo ti mo wa gbadura idi kan tun jabo lati ru kini lati gba yen ni waju Olorun ati eniyan bi won se npe mi bi bayi na npe mi lohun be. So if you go lana nisin won ni kin wa bere ise kan lola lotun lana nisin won ni kin wa bere won da duro fun mi na
1: another one
0: be ni sir
1: won da se duro fun ra won
0: be ni sir
1: opolo lo jade okuta lo nje be gbogbo to nbe gbele toju re ori
2: Jesus